onike kloma jola amyon blasrani alifa naba ka donkli mabile machino kuna sher bamba jopa kuna forobisi kana na ka nya shegin wati akambe.